Kal kones masalech ol janera binkil. Kwayeko ran joko rawingelevich kawar duro kwamiyak listak nang kilo kanak mani. Abanan tuwek na kuy wajal tapat na banu biak liruchil. Anas na uchalo nas na wano likangkel lao bayak joko chi. Atina chiserekik. Manyalokan na kasay chulhe chokere ut kwan naran lingkong ke baran li beach. Abanan li hona li kasal manyal. Manak liakero na tekatawro na tsika kunilo kwan li kakaus kwan li kanale. Manyal kwan

Akan sekal aks kacenak sa liratin ikaw aja sa linak te cakrap lisho liraliatin li nakatiki gue lisraom ot lirilom li kawalios maja aks kacek arunas jonik arunas ratawa maja anakwan nin oksik oslak maja nin oksin parkwan lis kapil narun ang kati Marco Andrés Capil, que as cabina que el amor y el cuidado de Dios, Cachacachlanatin, Ana Juan, ¿cuál es la respuesta de nosotros? ¿Cuál es la respuesta del pueblo? Marco Andrés Sumeum, Litenamit, Marco Andrés Casumeum, la O, Arina Ocli, Cachac, Lirulia Aquin, Lirulia Aquin, Abanan, Ut karuli kuing karuli li stona li akuing kay uwas sen maja. Abanan kajak na sienak aan li retali li tenamita Israel. Abana aan li tenamit li chojak chibek li chojak chilek mana kawadios mana konsil le kawadios atin chak chang. Aban atin chak chogreb lak Israel. O kanak nak li kawadios kis tikish beresingin lak Israel. Majas panak lak Israel joke chak chisuching ut kis ye usbi makan na se kuila kantanamita inting kwach beni. Kaban sari be ke ok chi shmahe konki li kawadios manya. Kau nak shoel chakaran manya. Aran sa kwanko, kwanga kwa oship su chiru likutan. Awanan chen, li sumeum li tename chireshe ako ye. Nabil niyak li Dios, likin sho, likin ram, likin istulani, likin islam, kyo chak chibek. So chpe ni tenamit. Chap ani tenamit, maja. Unang nakache, tenamit isa yun, kache nak aano lao, ani hong hong ke lao, maja. Banyak laut tenamit banyak. Abanan karulah nasi likawajos kekin. Malah kaut nak likawajos. Majar kui laut li tenamit kau nak likawajos. Naok che coach pen engkil. Naok che pek coach pen. Rikin li kasailal. Rikin li karayj oleg. Rikin li kacakir. Rikin jishkonin. Likaru na kacuami raklal kutan kaut na klidios na kosros pen. Smanak na rak klidios na klao ko rakunin na kek reli tikilal, reli chabilal, manya. Aanas jo ni lekawanas. Dalban laon na kasumerikin liskail jan manya. Nakache, nakache, ke wakwan ko sa dati ni Diyos, kwak bichanel, kwak kwabanel, kwan ang kakabichake, malakwan ang kakakalihon, likinichan na bichan, malaking kaaninaw. Eh? O taran na og, linakache ba dyan, disekta ng kili, tuktukilal, karuan, laing justisya, chingore ba dyan. Sibanaking ka na goruan sa kal is alungkil kiyo ko kaskisin jala jala nakasigro aning nakatina jala nakasigro aning takara ay singkustis yung kaasama niya ut sektanang uting kaspawang kilak likyos yabal sa lisben o lilwa niya naklidyos aan rauk manya. Utrokan nak aban ciri saya ina cali pas, omu di kawajok nas pas maja. Dijos nas cepul kaji kru naru timpanu rah maja. Malah kaji greru ingka simpanu renak likwa kuingka ini ingka el kosak singkwa lain. Kaji kru ingka simpan maja. Sali ka bene kyo ko chak chekuse kwan chak li kabatyo shing kwan chak li atin na kwan chak li sere ki. Abanan
Usta kuancak li serakik, usta kuancak li kawa tiyo shink. Huwag yan da choke siya sa likasik, yung kanaok. Mata. Yung kanaok. Huwag ko kanak li kawa Diyos. Madyal, nasipo ka chikro. Chan-chan na kuya ko chukwabek, madyal ako chukwabek, chukwabek at tinakrik ni alal ka kolbek. Ila kwa, takoy lagoy, mani tachke, kacho sa lakangke. Huwag gali alal ka, mahal tatatak lang ko. Madyal. Ko kano kuya lao, kajak mukmato ka na chiklao, lakpawanel, madyal. Lakpawanel niyang katye sa ating manak, toh kwan li nakah solpal. Toh kwan ni nakah kawresi. Utho ka nakli Diyos na siya, pukajik reru ting manu. Aksing kye, aksing kwa din na eb, jokin, rachmenin kile, pukajik reru. Toh kahan, kahep sa lisyo. Hoganak na salin na te, chakrabi, nas kawres si kuma niya. Oship lisyo li kawusyo. Aban ciri saya ini nacala kuili kau silak. Karuna saya kau nak kuan lain. Bar kuan ling kau usah nak kuan. Bar kuan lah kau usah. Jangan luna kau kau silak. Kau nang kace nak wasut nje nak akeke. Toke sali viernes josia le kompare. La omo ko kuan kota re smim aldru le kastisin. Moko kuan kota Chan-chan na kuya detis panuli karo jokos siya baling ka chan. Lecho li nakamala o tentor, skebal skut, skakwilal siyo li hongong li kas ut li kesin. Renaking ka tarik arip skones siya, maya, utya. Utanakwan na siya sa li skaus ng kilis na lewang kilis, li nas kanake, maya. Sa li naktes sa klaba kwa ye, nakos pok si kaus lak. Katsakal li reru li ru, maja. Li ru li kakuang kikyokos kebal. Pasakal pan, pasakal, katsakal reru, maja. Li siyap ila li ru, li kakristianil kikyokos kebal. Sa li kacuam, rahlal, kasal, honal, kutan, syaman, pore li kacuam. Ari na siya kaya nakalipabal, inkadyas pa nung gili, hokyal tatakak siyan madya. Ari hokyal tatakatub sa kaben, moko anta li na narak siyan madya. Apan li narak li kawadiyos, malak ni nung kospokwi li kawadiyos sa linak techakraw li ni Proveta. Isaías, nagtakwang sa likacho li tikilal, li raok, Utli usilal. Rakas lang natin na rin kakay kamangis si Punga Malos en Negrita chingewa na kon sa li computadora ke resalte chan mayal. Naranas che chan un compromiso de justicia de amor y de bien. Anani ko siya kwili nagtachagra. Siya nakli Diyos mayal. Kunelik yo chikilbal, le kawajos, kunelik kwan roi penyom chikish, ut na roi penina klaat, ut lain, toruang sumengkil, le honal na kaantis keke na takasume, le shkaush, le sh nale chikish. Chuk! Uka na kish komon bi, salish pentasal, rati ni kawajos, Gusto na lebak. Maja. Kama jogo si bal. Lipabal mo kuko chang tarun ng kakoslala o bayat. Kokyal tali pek, kokyal tali ik, taka kesa kapanin ka. Nasap ririkin. Linale parkwan, li kanghel malakasa kalreru chokin, si panong kilikin li tikila, li raok, ot li usilal. Kajenak tak esa negrita kawan anak nasolau nak ay negrita kot kaya naron kajajing kuales mi compromiso pi komut
manifiesto mi compromiso con la justicia, el amor y el bien. Ameli naruna ka kwa sucheris lish en la cara de Dios. Abalan joko rabingi jone kabis linas che che jokain ka kakwilat na katin rajan kabiat.

0: Han sakalis ka parakal rati ni Kawadius ni Nasheke li Apostol San Pablo Rebla Filipenses na kachabasa li Kaibchol na katikip isra chabasingkil sa li kwakip tok sa li belem. Eskwas kuisin. May po lechol siya sa kwak akreru. Abanan kwal kuchik artesimak letih ule pasom chiruli Dios. Abanan chisak sa lechol. Udli tiki ilish tiki lali Dios chimueng rele kaush. Utana kuchik ak ang lengre le ram le kaush sa shkawali Kristo Jesus. Abanan eskwas kuisin. Cherak chishkonil likas takal reru kyalu tig. Ho kyal sakal ishtig ilal ut lishchab ilal ut lisusilal akwilech ol. Chishkonil likaruna chal rikin lishchab ilk angel linashk esk ulo lihunghung renak tarae chekele panuom abanan utle nawom rikin cheshoni likare runin kere uchineri chishpanunkil li Dios reli tikilal takwang sekyang laesh ratine kawadios. Arusa kanas ko ko sa Philippines. O kango chika ska bichak zalina te chakra. Ska na bile ka ka us majali siraum ni dio. Awanan ska na baki ka chenungo sumen la o manya. Ut karuna ka choni sa le ka ka us. Utanakwan ko chal chi atin na chiridiskap na kalaratin. Barsa kalkuan is o li atin dinale. Barsa kal na rakto kulak rikmin din na siya li San Pablo Rebla Filipenses. Kutarin na ok li nakachena wasut komunis. Wanda, kaketsas na ak li katik si kakongkong kal. Di? Ak-exasna, creamos en nuestra oración, chalmanya. Naklaat na katihok, chol-chol-chakuk, chol-chol-chakunak, likawa Diyos na katrabi utishpanu likaroon ng kachit na ala sa chol. Eh? Chol-chol-chakuk. Panak, sa lirati ni kawa Diyos sa kuye, nashkuchikuchin, meraw tes le chol chol sa shkawa kakreru. Ut kuanak lao, tiyal sa shkawa, kunak likak reru sa shkeke, akstina ka cho. Malaking ka, shekulak chiru chanru sin jabasi, lirati ni kawayos, akstin. Maring ka us chanru ni mbechan, akshok in kwachingin, aban? Aban na an, tiyal payak sokru li aniyat lahat chan. Ut na siya in ka chan, maki sa cholan. Manakli San Pablo linasti sa anak lata ka naman ng kachitasik laka u sirisebaan u tachap sa kalamese u ta kohop sa kalagip ta chulup sa kalagip chishanak alungkila Diyos sa kwaye lis kapijak sa linate chakra chan luna kosra eh nabasut ningin jeman na chuloman law mo kukwing mo koista na kasik sa latin Diyos ang kumanya. Manya. Abanan ko kanak na kache. Komunesh. Sa lirati ni kawayos. Kwan sa kalikaroon na karakpekek. O kanak na cheman sa likeringwa el encuentro personal con Jesus. Chingo, manya. Junta ok ipar kilaat. Manya. Sa kalta kweka. Lahat sa kalta tawagin. Lahat sa kalta kalu sa kalisyesak sa linaster sakra. Liti kilal. Siya naman siya. Liti kilal. Manyan. Justicia. Manyan. Liraok. Udli usilal. Aan sa kalaran sa kalkuan. Nungyan sa sambang ni kaut na klayas na si Kecho. Abanan. San Pablo na chirik ini tihok. Tihong kesik in le ram. Tihong kesik in le chol. Tihong kesik in nak le kaus ut le chol. Kwan kep sa sungku. Tihong kesik in nak le rulul ut le ram. Kwan kep sa hunahil. Karunarang na siyain komones. Naragnas diyan naklik aru sa kal di kapas. Tasik sa kal rikin hun panung. Madyan. Abanang hun panung rikin usilal. Gracia. Madyan. Abanang rikin limpas o malaklistikal naklain chokin si atinak malakchokin si skibarili kawadyos. Narang nagtakal tasik, manya, lintik, naklikawa Diyos, kecha kweli konimal ko chinal, chokin si paspal, chokin si peresinkil, chokin si chuamikil. O ganyan na siya, latihin ka, jal jal tihok para ralain ka, chan. Latihaan rehum pan tiyosing, rehum tiyosing, jeloli kago. San San Paolo. Utrejo na kwe de naklata kailis kakwila latik. Re naklata kukla kach o likin likyokat spaspal mo kujal jokata spaspal makjal sila kwe. Malakja siya siya kwe naklata tihok kamayin gawin tayin ka. Likyokat spaspal es tu necesidad chingil takas lang natin man. Laat yung katrilba, laat yung kasiwaming kilikaro sa kaltakwak. Utaanaan, itapas, manakaman na siya, liyos na siya. Ulaon no kohek asinde, siyan sa liit sa linak ter chakra, madya. Huwag ka na, San Paolo no kostikis, siyan madya. Shkebal sa ak, likatih. Utsol-tsok, tsikunak, rikin, likatika, kwaya, tsuko, tsirek, asingil. Spanak li Diyos, Diyos, ewalke, aban lao, tsuko, sumengkil, kote namit, tsyeli na, tsaklap, tsano nang kasumelao. Manda, heblak Israel, tsyes, halbayak. Japan, tsiksa, kakutangkil, anakwan, tsano nang kasumel. Abanan, tsyan, naklaatak sa pas, naklaatak sa tseretik, naklaat sa kyeli konimal ko chinal yukat siyo aminggil, mara, masala at nakanaw ko kwas at ko kwisin. Madya. Kiyaman siya tsereki, madya. Siya manakliyos na ako kunak li psikologo, madya. Malakunak li psikologa, madya. Likawa Diyos na narak, naklaat ta kyeri likal takal relu yukat rek ang kilre na tisk espanol. Lahat yakhel. Eh? Ang Diyos yun yung kil. Unak aksa tiyere, aksa tiyanaw, tsolob tiyero, ak aksnaw likaro na etagwa, karo na siya manong liyos yan madyan. Kuli Diyos, sakal ko nakatiyaan, sakal ikoko, utahan, sakal yung likaraw, madyan, natyalisti kilal. Madyan, natyalit. Listi kilash ole kawa Diyos sa kabeng. Ut kaunak na tiyalag waye ispanak haan li rujik lis katire, lis kapasre, lis kakohop, chirurik in li katik. Madya. Lahat mare sa lak angkel ling kaninaw ka tiyano jagas yung mingkit. Maring gataw tiyak kilal, maring kong kesa kong siro, ting malak kwan le tiyakil, maring kaninaw. Le esha kwe te chere le kawa Diyos le karo choke shrek ang kilchan. Renak taku bek chak chen. Maja listi kilal. Lishraom li Diyos. Sepanak siapa, sepanak siak oho baco laat. Rikin lak aus, rikin lak wam, ho poyanam, ho kristiano, siak oho baco. Si atinak rikin di Diyos. Siak atinak rikin di Jesus, utaan siak trabiut na siak makan na siak. Abang karus akal nak mancunan sampau nak tak oklak sekali kamrik ini karuna kak likaruna kapal sele kawayos. Abanan kuangkon listikal. Kuangkon listikal. Utaan si panong kili cabilali usilal. Salish kaprakal lirati ni kawayos. Nashkesh kakwil kachol, nashkeh akwits akali li chanyan maja kumangitir kinibis ka kema chakmi chinata siya kachol maja. Makakita siya. Likawa Diyos malak li sambal yu siya kinak hingkata ako sila an maja. Kesh kakwila la chola, tiyo kataran siya. Japan si tsakal, tsakal, si koko chan. Rikin li stikilal, rikin la chabilal, o rikin la tulalil. Renak aran tak utung, litsol, latsol pal, linakakul, nak nakapas. Anas siya sa Paul, salirati. Bila? Kawan na kache, kahit sa kalero na siya lirati, mali na pal, jirakal na pal. Japan eh, litsyo, liram, linaro na kapas, linaro na kache. Anas. Apa nana nak wan na chali lik auslak baja kong kacik aruning joko sebal baja klik arus akan narah pul anak wan kacik lain aruna aruna rah salirati ni josai apa nan kakuilalin chol nak na okin siu baja na basus nang kacik nak wan kunak lik kacakel ustalawah pawanil na okasiu. Usang Paulo na siya na kwan at salihona lang siya, kawak lahat ol. Madyal. Maka na, bago yung pwede na aala siya o kwaye, tanong tahak sa ning ka. Manak anak inak kwang kat sa liratin Diyos, ut kwan lakakwilal, ut kwan lamet siya. Abanan hunchik. Na siya li profeti sa ilin siyeng eskikwis renak aran tingkuli ko ni malkot inal siya pangkwen is lapit si pekin eskeja achal siya. Abanan, San Paulo sa lirati na siya nak lirusilal siya li kakwang hikaan a anak li takolo kerik in siya kunilik aruna siya. Si banak li Diyos na siya li siya bilal sa arin nga. Likawa Diyos na shke li Shabilal saip liyon na nakchanchan mani chik nating anakwe chanchan nak maka chik nakakwak chanchan nak li Diyos sa chakuma niya sa ako na lan par kwi takwe kaku chik li shmesew li Diyos nakwan akwe chanchan sam abanan San Paulo kuchik na shke naklitok to kilo silal makwa chal ho atin. Ah, eh, jangan cuman tuk-tuk ke lo sila. Jangan nang kacerik ini. Tenamit na siya liya kwapay. Acho kaisa tuk-tuk ke lo sila. Ut mare aran sali kocho chikin kachikabal joko si pletik. Madya. Mare chana sas kunikaslan. Mare ingkanya chana chana tikla. Utlao. Sukani mo blesi. Maka katikilal. Maka joko salpal chan sampaw. O kami kumanis. Yoko chisik chidisli. Sika para karati ni Diyos nung kosik salika ilabal kasal.
1: En radiosistema de estaciones de Sulutlán, nuestra misión es contribuir a la construcción del reino de Dios. Por eso nos sentimos orgullosos de poder ofrecer a la audiencia de Verapaz programas con calidad humana y cristiana en nuestras dos frecuencias. Tezulutlán Estéreo, en 103.9 FM, con programación en español. Y Estéreo Gerardi, con programación en los idiomas quechí, achí y pohonchí, en 107.9. De esta manera llegamos cada vez más a muchos hogares, llevando entretenimiento, formación e información, pero sobre todo, comunicando la buena noticia. Sea uno más de nuestra familia. Sintonícenos, apóyenos, anúnciese con nosotros y crezcamos juntos.
2: ¿Por qué tan pensativo, Manuel?
3: Busco uniformes deportivos para mi equipo.
2: Ve a Serigrafía Tezulutlán. Ahí confeccionan uniformes, camisolas, playeras, gorras, tazas y mucho más.
3: Llame al 7951-3142 o por WhatsApp al 4051-4739. Serigrafía Tezulutlán. Todo mundo de diseño y color.
4: Lo que necesitas para enriquecer y alegrar tu corazón está aquí. Estéreo Gerardi, una emisora del grupo radial ECA, con 18 emisoras cubriendo todo el país. De norte a sur, de oriente a occidente, grupo radial.

dana kon karuna rahnas che kay karuna si kana kay karuni kay kosla le sa nakpan karuna rahnas kohop sa likam le latin ang kawaliw manya sa kabisa li nak te chakram nak le shraom ot li rilom le kawaliw chano ne kohril karuna rah uchano na kasume sa li shkabra kar kohop che kung nak le katik tarak nak sakal tare kasi le kakaus kine kamut le kamre kine kakaus malak le kachol kine kakaus le kakaus kine kachol usali chavi le silal naskut ku chik chik ku sa hun kal ho kidru atin chan chan bayak le kabi dinasheli profeta Isaías manyan abanan ut karuna shra tawa majal karu shrah li domingo kwaye li to li shrah te katauru majal chiris li li karus kabi sali sali ratini kawajo sa kwaye sali khalko kidro ratini kawajo sa kwaye li Jesus na skuche ku naklikas li kisin moko tosto kauslak tachis keban a kuye makwa kwas utkuisin ni kwanchengkat aban aramban na repok utaraman na skut chikuli Jesus ani sa kalakwasa kuisin li na kacheli na kabichanak na kacheli chikarali kawatios aleluya chikarali kas kuisin aleluya Likagwa Jesus arin na skoche ko sa rikal ko kilo arin. Chan runak to hilok chiskarte kaskesin. Chan runak to hilok chiskart likwech alal. Nakanaw na sa likag kung kabal malak sa likung kabal kung kung na balra ilal na kataw dyal si kibil kib dyan na katyo malak dyan na ka sikbal sa akilal. Apan siya nakpawanel naknasikero nakere Amanan aan sa kalilis kache chakrubelak bijal li ek asing narak le kawajos na tiskot na tiskawre si chan runak le kaskais ina kwaye li chal pakpak li chal et li chal chiche re majal tatakala no ako'y bayak ni Jesus chen nokos e chikilok chiskate kaskais in rinak toruang Rusta nang kilru maja turuang sekal rek asing kili ustanang licho scho ningkil lekas kais ina kuaye cekish maja cekish kaud nak cekish panak laat lain lao maja domingo jueves umato kata chikena kwan kwan greli taklak Joko, Joko, rapingkil li atin. Joko, chiskaw le singkil chiko kasa. Aut ustakwi chisaan toh maki na koruan chismanungkil chan aran bayak kwan ni chakilal chan manyan. Kamasyali nakte chakra karunaro di manu rebayin. Li tinamitin ka sumeli karunaro. Aban karus kana bere. Abanan sali chavile silal. Li chavile silal shkabili karuna rah. Matana kamana che viene mi reflexión. Viene tu reflexión. Na chala kaush. Na chala nale bakla chanru. Sali chavile silal li karu justis valche kunak. To ilok chan to ilok lik inikam to ilok lik inikam chan ro ang kawa Victor chan mula na tinilok lik inikam sakas lang natin geske mirar kong el corazon chan magotat ilok ta lik inlis na ako tat ilok lik inakwam takwek anak wik aru taon relakwa sa agwisin Ut kwilaat nagtatech uy nagtatech to isa nagkakweka ra akwi ta tarik ala kwasur la kwisin.
habanan. Kaut, manakaan na ilikutan kung dito sis ewal ke renak te katawru chan ru te kating a manya. Akong kung kakas kesin na ito. Sa kabinak, na chali ebli li mosek, li lak echa rin na siya nakwan, tintakla li kong sirain, te ril chak rin na teskarte sili ako yung. Aha. Aud na kse kulun, si chali kwan ke, salin na ke, li ke kanapakaran, kamadya gos panak li Diyos na ril dikin li ameksen. Ud li choli kawajos kisye, te bingkana, ay mosek waye, aanti lo kre li kwa kwing, aanti kawre singre, unak tinchak, yal kulukak chik. Eh? Huwagan na siya, di Diyos na ilokrik in the school, iram, ut na school. Kapan? Jalman chik siya, nakskulak siya na li, naktento, te eskarte sili u, li ruli akwing, kes taklacak ut kes jeli mose. Ah, kuwaye, sakale li mose, taklacak, kakam siya, kaya, wano kliko ni malko chinantero. Otsko kan gespano chen baya. Abanan kichal ko chikli patrone kisya na kwan din taklacho on re na kung ka te kamsik ko kan ko chik gespano. Kamajo ko siya ba. Majal, kaunak na kato cha inch panak limose ka kwaye moko ke ril tako ras utris inep like taklachak li rech kajakan lech mosila kwi majal eh. Manakli patron chochak chistak lang gile amose ka kwaye redil pa shop al ruli akwing. Aba na kwaye achik li kakal ke numta sa lichole. Achik li piomal ke kweb sa shkause. Achik li numta ke kweb sa shkule but ke stinka manak kwaye sa charo li takak lo kanak li kina chochay. Ole kawayos moko antarak li narecha li kawayon narizik in ischol in rusila lichol o nashkebsh kangel li komon re rak na kwankech kangel la karan kwankech na naak barkinin ke kwar barkinin ke chana kwak ut kwankel ish kangel aban moko ho kanta ke stauru li honsir aban chan chidi chikain li kawayos kishtaklachak li rala. Matokata chikan, manyal ko animal kaya siya napanari. Manyal, eske korong isa shkolom. Kakeban manyal. Kakeban manak to kanak wan joko. Rav te singkile kawagasus rikin chis honil. Likare ru nako sakon chis panukil resh rav te singkile kip chikibil kip kwak ek chim. Manyal. Anak kwan na bali li kansel kachiak, kwan na bali limolam, kwan ke na bali chut, kwan bar kwin na kohosakon, kakwin na kil li us kwan ko lao, utrikumon rila kebri, nakwan kunin na ak kachiak aran, bar kwin kwan rak rin nak tateng ang, rin nak taak, iya kwin rin li ralas kaholi tinamit, li susila li shkwan hik. Bajal kwan keb li shru, li katenamit li parkwin ne ke shakawang kasus kais ina pa bane le prak nak nak che chama nak se chana chun laran muko anta chikning ke skosla muko anta chikle li ras li ris ning ke skosla li ning ke skosla ho kal te risi kaya kotlin li rati ni kawoyo sa kwaya na ra hun pa no chisaka chan manja larong ngak che chen en esta palabra de Dios se requiere de una acción concreta. Tarak na tskalhokan. Shmanak li Israom li Dios. Chogreb li kaskisin mo ko lenta. Li Israom li Dios, saan li Israom li Dios, utaan li ustanang, utaan li chabilal, utaan li tulan. Ot hokan na nasikarun ni kekosla at ispano li lak echal cho nagtajak li kinimosekan. Kali siyep. O sa kalan chikli chawin na siya siya pep.
iskayap sa siyang kutaya parang kaut. Wanak makakaus yokin. O tiskere kalanchik, maya. Tiskere kalanchik. Linikerak kangkelak, linikerak kamaning isi te uching ka kuyabaan. Japaning ka te uching. Rikinep li soske, rikinak pakpa, malak tiyal et malak chan ka. Ta uching, rikinak lina reka, lina spos, lina spanu, na spanu, rikin listik lahik. Nak nariliras o lirisin ho-aan. Ho-aan. Huwag na kumanis. Sa echol, sa kachol, kwan ka, sa kalrelo. Ito ka na kuing. Manak laat, laat. Lain, lain. Lao, lao. Laes, laes. Manak. Kamayas ye, yo. Ustedes. Nosotros. Abanan ak keke. Chandunan ko nalipak. Chandunan ko kakalak. Manyan. Huwag na karan kuan lirati ni kawa Diyos. Kuang biyak li kavitamina. Siya rile santilu. Si chabasi li santilu. Usta marin ka jokes chikaw. Japanes jokes saran. Jokes rilpa. Jokes sinalipak chinis. Odles chik kaman ka arin joko siya bal maya krina katauro mo chan lo kapis chan lo kakebiak lis chankil rinak toruang chiril bal pas akal kongke lis chankil ino kosrak wile kawas malak pas akal chiruli domingo ko ye par kongke sa kalis hachali lis rak siya bal kele kawas os katu saran bayak manya mana kong kache kung sulaw ang kachap lis cholo bangira atin Dios chirakal chirakal chirakal chirakal inka salikaw set salinalipak

El caballos. Abanan na kalsama chakwe chaku. Nakchakwach benita sa lihong hong kakangkelain. Kuchakaw ta siya sa likach o drahlal. Nakmaga kakwang kilchiro hunak likas kaysin hunak o kawalos. Kamanak sa katawro na sa stiklahik chak kakob likwing gotli isk. Abanan mo ko kakob tali isk rin nakaantanong tak sa shwenis sumatim. Malakak o talikwing rin nakaantanong tak sa shwenis sumatim. Aban kakot mancha ko na hunak ruli kakwangkil. Hunak ruli kakwangkik. Wang kakulo ko king, kutkwan diskulube pakwili kanachin ko isk. Huwag na sasali ko ti na imbe kawadiyos, chakwil, chakusop, tisiyeb, likungkong la kulala kahol, lisekulonis ka naman kilisteng, reisk evalskut, likaradyo, medal. Lahat na kanaw, konimal, kochinal, siya na kawarsi chak, uspano chak, rechak, tukarin. Nakasamah kwila ko sila sa Spain, lekawa Domingo Sol, Bol, Aran San Juan Chamelco, Matokat chikle kawapare Jose Alberto Sol Kukul. Aran San Miguel Chikaj, mañan. Chikyo chishkambal kay biskakal. Chia panong kiliskangel ho. Ah, kamol pechi ruhe. Hun sirli komon aran sa likatep esfuerzo hun. Nakapasa kwilis ka kwilis chol, kawapero tsulkal, aran sa kims kwen San Pedro kacha, kana inkarnasyong shol its, kana Emilia si shol, aran sali sektor hun chamelko. O kana kuya kawalyos, lahat na kanaw, lispe, liskaus, lihongkong, lahat wala lagahol, utro ka na nakakarte sa kwe, likawalwis, tiulbol. Matokata chik li sumatin, kana eri ka chokok, utep li ralas kahol, lihong kabal tiul chokok. O kana kuya nakapasa kuya, chakwe chakus, manak, skatye kawalyos, naklat kuangkat. Mukotat kasik tasali chosat kakwa swanak na repok arin la ko silal rikin li chana usale lilok lah akwing lilok lah kiche lilok lah tsul aran na repok la ko silal at kakwa o kana nakapasas meneble ka kawakas tros tiul sol tiul tiul soto tiul morales bak tiul sawi tiul Rahlal ni kerabili kapuk si balatin kerali. Arang salik alibal china peteng skwen San Pedro kacha. Hukan di chukwa Dios, nakapas na kelahi sa shkabah kwili usilal shkabis la kwatin. Laraom mahong kwata sa chiko. Ut mahong kwata kanap karabal. Aran ako'y kwang kana Sofia rang cuatro caminos. Lahat na kanap karuna reka alis kong siya kalil. Diyaban lahat Diyos, lahat ako'y siya kwabili karus diyan. Siya kwabili karus siya ispas di kong hong la kwa lalaga hol. Siya nro siya siya atinak lahat na katlong frekagwa. Mutlao alin, kyal jokos kebalbayak si kating ako'y lao. Renak li katih, kwabi kamalis sunong kilipom nak naraksi ot nakach e kasiyat ka kwa Diyos. O kambiyat yu kwa Diyos, chis ko nila kwa ye, nakapas, sas kawala kwa lal, hunak chiribil, kawa Jesus, listakla chak listantil musik, renaking ka tat, lisuk ka sipasok, kuting ka to sukwak cipas ok manak nakanaw nak lahat na kagejak. Amanis ka tiya ko eh. Anis ka tiya na sa taksi bayak utakwa yeri nakakalaw.

Mukha sa kalabi ko muna, siya rin na kulak, siya atin na krik ni kawadyos, kabelera atin, nanakuan sa lech, all check na ka na, manja. Kung nakacheck, kung ako ni Stikla Hikli Kangkil, ni makawadyos kawa Arthur, kung sa kong siya ma, anakuan siya show oken, manja, show takon, si Eva Lakwili Kangkil, ina siya panuan, manja. Kung nakawadyos si Moyang Saleben, nakawadyos si Kana Kairikin, lao kulak jokes kawin kilsa kayu ko nal relia klasa chulhil

0: Kahobeh, Kaholbeh, Santil Musikeh, o Kanta Shak. Ang Tiyosakwe at Katiyosay Diyos, di kwang katsala ako bechiyong at kasantil chukwa ang Tiyosakwe na shuak amchak, shuabere sichak, ut kwang kohun suchik salik ang helain, ichang ko chiru likakwa shpanak. Haan likatak langki siya ka na, utaan likak ang hel siya e salikok salikok. Ren at katyal kak eris panong kili kamatan li siya kanap sa kabeng at katsukwa. Pantyo siya ako erik in linali, pantyo siya ako erik in siskunilik arun nakakultika choke, re siya bilob resin kili katsuam, re nagtokwang sali usilal choko chake wilki, ut karakip chake wilki, hokas kitsinkip at kadiyos at katsukwa. Utaat na kanaw si Shkuni li kamakilal, li kakaus, li kanalip, chanru kwanko, chanru nukopek, chanru nukokangkilak, arun na kachik, arun na kakosla, na kanaw si Shkuni at kachosayil chukwa. O kanak kiri kine lakwala lakakol, di kwanke chak chinah, di kwanke chak chilak tachipar hung hung, salite na mitat kakwa, di kwanke chakaran Estados Unidos, di kwanke chakaran Canadá, México, utkhalan chiklite na mitat ka Dios, chakwila kep, chak ting akep, chak elanim uk, sa shpenep, sa shchangkep, utro kanak kwili choke chibek, o kanak kwili choke chishik, o kanak kwili chokatke chishik wal chak, parte kwang arute sta uchak salichu ame prederil bale uch kwake singkile bish kung kapal at kakwa Dios chakwila kep chateng akep chabere si kep ut makana beta shak shkones at kachukwa Dios sing anakanaw mariniket soka mariniket chakikre mare kwang gay chak sakunak li railal sakunak li chakilal mukut kanaw tat kachupa ish banak mukutoruang tachil bale habananda kwilo bal kwang sa shbene Uta te peresin kebri jokana kui, lio kere chik angelak, joka insa kosha kekutana tkachuku a Dios, ebli ka misionero, enviado chokatre esta walishbe, akshi esnao parte chik ke at yuku a Dios, abanan na kanaula at aruli chosha ina le, litak ebchak salish chol, salish kawushe, rik in la kuatin, rik in likolba i, rik in likhulilik chuam at kakwa Dios, chateng ake, makate shaktestau, makate shkul, salish beheb, salish chuame, salish pawale at kakwa, Hukang utan at kakwa, kakwilat nim lakwang kilal sa shpene, hukain at kakwa Diyos, nakapandiyoshi chakwe chaku, lishyo ame, lihunghung, li misioneros enviados, o li misioneros lokales, takake, lish, angele bat kakwa Diyos, ho nawulak chaku, utishkunili ain, haan ta siya kita beresi, haan ta siya kita kebre at kakwa renak hukain, sake wichol nang teshik, ut sake wak wichol, nang tesok irchak, nang tulishtaw wichik, lishkong kapal, lirarash kakol at kakwa pantyo siya kwe, kakwish kain, nang kache na kakultika sa siya ako kakuk, nakakana, lishkunile, lishyo ame lak angel, liniket taklan sa lihunghung chitanamit, kwakwi liniket taklan, chalak tachibar at kakwa at kadiyos, kakwish kain, nang kache na kakultika tika sa shkawa li kakwa Jesucristo ho kanta shak.
1: Uskumon sa ito lihil chokere chukunilesh la esli akyoon kwang gesi na bingkil malakchiril balik ek angel la imbitsanggo chiru li kakwa nakikikus sa ila ito la es lakpahumanil lakbitsanil relihunghung chikomunil lihunghung chi chilakbar linag panggatkis sa lisentro, parokya, sa ito lehil chokere, lihunghung sa lihunghung chinahe. Nakakam chokere likanghel lain, manak ahe liru, nakwan listus la liru likanghel, sa lihunghung chi domingo, medyal. Sa li domingo chal kre chiku, kwanko sa li kosakibs kakal, li domingo li tikil hona li tiempo ordinario, o kanak Kwan ko sa lihulahus belipo septiembre. Kumon, hoka na ke nakakambicho kere lihunghung chibich ut libichain aheririrute. Kaure singkil rubetal, bedyal, renakak sa lidomingo akwan sa lechol, hola isa kibichanel lah kwakbanel. Bembe nak chokre lah kwakbanel, hoka na kila kibichanel tiyoks, tiyoks panungkil, tiyoks panungkil chanrus chepalis, panggil repasar maras kos langkil si us, changiru libitsa ang, kapuru libitsa ang, bah, chukuni lang bijal. Hoka nak, toka nak sila bingkil libitsa in na siye, sinimali ru lah kamulbe, bejalante etaw sa libitsa relimisyon.

0: kaskitsin ang tiyo siya rechis ko ni Lesla Esli ni Kik Echol kirabing kilik ang kilain in siyang ko kirulik hakwa naulak sa lehong kapal naulak sa lechol naulak erikin la es sa lekaush siya kunilik ang reruli na rakrik hakwa Diyos erikin sa lechuam nukoskus lik hakwa Diyos naristo ko parku lik hakwa Diyos kauch panak. Kwan di ka makilal, kwan di ka chakilal, may kwan kunsut, ika nakatauro li ka tiyo amchiro li ka kwa Diyos, may kwan kunsutak sa likutang kungkung, ika na chola chiku ikaro narak li ka kwa kikin. Awan na ka eretal na ka, di tiyo amikain kunakwi. Awanan kwi na ka echi sa chek, utkwin ka nakapaw li ratin li ka kwa Diyos, utkwin ka naka nakaangkilaro, narak na siya na makachokos panungkil ko pong laes la kwakwanel, ichanel, nakatakla na pal ko ko bang kilech ol sa letaklangkil siya manak haana hindi na siya likakwa Diyos, nakchek ko ba kech ol, cheripileri, che papa keri, cheripileri. Chokos ke baretal li, linalip li barkwan liak chokos chakchis, che palere, listolpal, chiskunil, renak kanau karu choko uchanru kwangkocho li kakwa Diyos kamanachie seri apokalipsis li choko chachisolval kuitik kwangkoki tikao honelikrikin li kakwa Diyos chok li stikwal li shratin chok stikwal li shkulup li kakwa Diyos uchok shkulup alakwi li kakwa Diyos tikaru narak paan tikin na laoto pasokre wanan kwi nakakere tal ut nakapao likaru narak likakwa Diyos pichal o kang utan kita keota kwi wal usra kakwi ispanak launa kakereta nakliakwang ko sa likanghel ain tento sa kapen kwang kachisa apanti tohmahi naskereta likaru chos kebar lishyuam marecho chi kwang se chihomak a li Diyos anarak naschenak haan like abanan di chalulu chan di chalulu di kakwa inga shik naril ike utinga kwe shik naril ditik abanan shik naril di chalulu sa lish papal ana indi nalep naschere kakwa Diyos pichal utoka naki naschese di proverbios di cholchok chiku anakwan naschese chokain sa di proverbios 28 natiklari ba sa lihun chinarakalakwi link agus na le na elelik ustamahun na alina siinkre aban di tikchor mak a na shukwa ho likakoh eskos kitsin ana in li chapi na le li na shkecho kes likakwa Diyos sa likachu am kakos la krish anakwan karuchos chepa likakwa sa lihun rakal ai
1: li chokochis kotsbalarin es komon chokochis na le bak silisli lis beil li kwah bak li bisang nara nas chena tokbar nara hulak li na le ba in anak kwang sa shol li na kwah bak li na bitan abanan moko na kacheta nak salisalis salisut kunak lah kwah banelah bitanel makata hunak li lit akilal mala hunak li makilal tsoltsonak tsoltsonak na kwan tsoltsonak tamang tsoltsonak kwan dana chikaru temang abanan karu karu rahom li na le bak li tyoji usmang tanja resten kankil hunak la kwahmanel san huli ati sali hunchut kwanke mare kwanke la hepak solzona kwan na chal likakal wan karutta mamu kotka keta chubeh malak kwan kunak palto sa chu am na runa kache lesen ke na wes komun na to kwan ko sa ruchi soch pas mare mare ta koslana to mahelo mare to hosko akimo konakanauta ber karutra mo 40 no 40 na raque li Sake kunak li komun malah kunak san rusyep al sekta nangkil special. Sepan rakun kuale sepal to semahelo. Ut elk malah kanabak. Dekui mak. Naru naru nahilan. Abanan makon to ekskos langkil.
0: Ese es cosquitín. Chiruli na lebak a indi chokotish vanukil erikin chishunilesh. Anakwana ka ere tal aruna rahrika kwa Dios. Kachik chahun na lebak chokka in chahun. Kamasha tinakchikka kwa Jesus sadishu amchak nak. Likin lihar hokil ru atin. Kachik chokka in marehunak di komon na ukak kape. Kacak cokain cakun nalek bak nauka kape mare cipit mare cike mare calulu kuang komong hokan awan cekak ya kretal parkuan li naulak caku parkuan li naskula kwe maun tak kacak kak era kun sekak la kape laat maren tik nakat ukak utace rakakwi ain ingka khwal naskuliku mukuk ainakin te cike tokyol kape utrunak cik tisya kwe mare lain keni ukak o mare tak tikre mukut kultira khakiru utkwanak kwi likomone ke ukak kape cacilulu cimukutik cimukuke karun arak nasce aan ak nasnau li khunghung chanru kwan disekaem chanru kwan salish kong kapas utak nanauli akwi enchal chanru choci spanung kil lis tu am sadis kon kapas oko kanakwi rikin li sekan ka indik indik ka tu ama indik indik ka kwang riku sadis kapas chandu kwang ko sadis kapas ma kwicha lulu ko akne ke nau nak ka ko dios akne ko snau akne ko ril utak nas nau ru li ka tu am o kanakwi rikin dik ko kanakwi rikin ke okan to bichang rikin ka bisliak Dios lleva a recibir y acá como no.

0: Yo conozco a sus indios y chocochi que haré tal a anac. Mira, tiene caco a Dios. Yo solo van que chocó. Caruli lulu kil papal, caruli lulu kil chuang, caruli lulu kil cuang. Nak cuang cosa, biscangeli caco a Dios, pechan. Como chocochi rapinquil, nak. Lilulu a ana rapili ratil de Dios. Abanan incanas pa. Juan, comón, ne que papan, abanan. Chan chan tajquina macali Dios riquene. Naknatijok, achal jokesh alaza chol, achal karush ye, achal karush rachche barele kakwa. Abanan kichalulu salish papas, kinkaki kultilis tij, kauchpana, mukutuktu talish ol salish angel, mukutuktu talish ol salish amaom. Joke, namajelo. Toko nak naspas ten al, okay nak kwan sa konak di chakiral, toko nak naspas ten al, toko nak nasnau nak kwan di Dios, toko nak naspam nak kwan anina ten angre, abanan sa listyo am ing anak utun di Dios, anil di Dios chokre, ing anak utun di Dios chalu kwan sa listpapa, ing anak utun chiru karuch nasche pikya, kwan listpapa chal si atin, aban ing a dikin Hunak lik angel, awan likakwa ika naulak ciru aan. Kacik cokokain, karun narak na ciri nalepain. Kwa neke pawan cak si atin. Awan takya hunak lik angel, ika neke lak kulbas, ika neke lak kwang sa komunis, ika neke lak kwang krikin di Arta Usman rak hunak lik angel. Kacik cokokain cak hunin nalep. Anakwan okreli misyong bejar. Kwan komuni teche akito okse de hunka pala anik anik ke kwatina ta kui makin kati ok pija chakunda le pak ut khunchi neche ah e komona an kwal rash anu pegut mare okangesh kwanda eso neke shinta usa sapeon na teshkula kum pakas narak na chena na shnau na kwan de kawa dios aban ika narak kwan salish papal ko narak de kako utin anarak kot bali chabinale utin anarak kampali sa usila rikin mare kwang konak asik na ilo kore umala kwang konak sik narik o kaana na jeli kako adios na sha kwang itim anure kwi chalulu salish papal chan de kako choka
1: Likangela ines komon kamali li chokotis raninkil Ah, rena. Kanao li beilik li kwahbag li bitsang. Kalaki kamalas sila komon na kamari. Wanak. Mari hunak lah bitsanle lah kwahbalen mari tsabil lah. Jabal mari kwang na. Nas etiri sa kajan mari. Tsiru-tsiru li kawa Diyos pa sa kajan. Kamal. Nabasot na li Diyos na korak jabal laoing alakak. Ang hun si Kristiyala lah kwi. Kwang kulipis li Joko cirak bingkil nak kwang nasje at kakwa abantio syage ang kwang sali sali lipis li tas toiru li nimja bits naruna kaje bejalan nasje at kakwa abantio syage

0: balik kag Angel Aing, ang Diyos siya kay Rina. Nawilan kay Angel Aing sa lehong kapal, inibakwak panel, ikanel. Kakamakta siya ng kliro silal, utiskutan sa kain likakwa Diyos, sa likatyoam siya kakungkal, kakwak panel, ikanel. Utkaekat ukutan o isiyak na siya, Lisyo am li hong hong kung kini kachiyong kapanom li nakchokan sa aksyo li kakwa Diyos kitin. O kang utan, choko si sa kwalit na kang kailaban ng tokwang kitin si ki esil iti siya li kapumon si saan choko siya klaming kirti sa likang kailain.
1: Ang Diyos ay res kaskitin harub li si kelechol si rabing kilik at ang kailain. Kuy o si linale li choko skotsbal ang choko res tengkang kil lakwak malilak bichanel. Kagin nakliyasilal nakasalikutan chalgre Miyerkules Jueves takwang li tsolok bichang karanchi bakche. Abanan bokbiles la es li komon reli reli kung chi area mara sa halanchik parokya membeng chokreb lak Belize anak sestien nak Martes chokreb chik ulong li komon an ukana balakili kwang kebarang skwent peting kwang kebarang Isabal kaje Playa Grande o Navalchik. Akin na harub harub ni keskolun at anies li ni keskolun. Tek amchak li permiso mara li constancia charu teras yeval li taklam iles chak sa skaba li parroquia sa skaba li komunil. Un guakas yokos yeval. Mare kwan hunak satsa shol malak. Charu yeval mare enkatish amchak. Jalak maret ni kat kolek ni komun pues special manak maret ye kre tok ta shok chak hok eta chik shok chak kana tok kui bosi kutan chik tsakal tyo kesti bangila nak kwang le hu la es ni komun dik in li padre pat ama kre nak to chik sa disolok bichang aran chi bakche chakes bini kerilan kwang li solok bichang sa di kuku kwa chakes beli po oktubre hok kana na koi beni es komun na karan kwang ko habanan kamas pacheng kana kana te tabiru se Chi chan chan de glitz etnan gaman a

0: la sa itcho lahin chokare kuman sa kachiruli kutara na kwan lunes. Mawish pili po Oktubre. Rami chiap. Wakip siya kasi kwak oko. Ay sa kalik angel na sa Estero Gerardi. Manpuri kasi jal sa karu ebli. Ring kalep roh bi chanel. Taro ni kasi sakong. Sa kachiruli laki na kwan sa kasali 79-52-19-28. Para kurak siya ablay ku sa kalsali 46-70-85-36. Es momento de arrancar y es momento de presentar la frase del día.
1: 107.9 FM.